akotai ana me mame ana me papa de to me na sebra me nyi no 2017 ana chasa impenfo me ni bi adisadi ya to me na chasa usha impenfo na 2017 na me de sadi

0: properly.
1: Aye, Christosom no, akoma no ne di kan, akoma no ebubu, na akoma no ejitum, na akoma no kase ampa Christo oyemira, na akoma no jitumu wi a, na ano na pe mu aka.

me se enkofo wo bedi akone aba court sa na mahama amamuo abawiye wo ha wo behu one goat ya mo bi 5 years aponche ba akope 5 years okọ oni kamafo oni aban mu ase kwala matese ya se omo de eye

0: ah eto aba de beka ni se esi ahene ni etu ahene ni se onyame ya adomo a meme ne da ebe wono mo beto aba apa na nyekuo ni mu akendifuo ni bia na obesere se obi akokomoti ya na kodie nti delegate enhwe ye na obi ameka kasafufuo bia nchere mo ebe wiase no na doko na wono mo diku odwa so afi etwe mu na ya ntɔ no wono ma nsa nkofa sa doko na adie okasai ni wache mu se otete se nkofo bi se na obi a wan support candidate e no wan hwe ye kura ye ma na ni nka o party no wo se ni nyina ye hunu hu na nti obesere party delegate se wono mu nfuo mu pem ento abama nipa eke nipa beta o mo ho nipa e wa abada ni akoma pa ye de o mu ye amanyo kuo no a ebe ye ye na tumi aboa ama ntuma papa wono mu epe fura afimpin ni enu ni adwonu wotwe abato ni mu no etumi ewie pe ye nti obiri ogbon kwantini eba ofie 105.9 FM watch more than yensa kai ya chichire ho no ene ni yesane modia ma adom etiefu yi
1: nana akwakumi mu ene amane ya wodi aba
2: yenko sampa yanki fm mr usman usman otimenka
3: yanki fm mr usman
2: usman otimenka

enyum we won e kan sem bebre e ma wa be mu mbu ate de e beto wo wi asinyi na no yakopo ni mu

0: abeyi na enti akwafo ene amamfo ete so mu interest ewo
1: akwafo
0: e ko sunim no
1: e ko ba mirompa cha otimi nka
0: a meto won
1: ka ade mi de wo kanin nyinam se yedi kan bobboso wa hadada enti no mokrata mode ba ye no ade na mo hwehwe ene to so bon
0: se ye ye hwehwa ni se die e koso enura no nyamie nim ne kure ni ye ni nye ho esan se ye nsentwelefo ye ni bambo adumafo nyina na ebom eye bibia na se ekoba se sebi mpredia sa ebia ehu so nsentwe ni watwe ne camera ana watwe ne twe dia eye bibia ese se bi abefre na gina nchen we bisan so abranti ese ni se meanwhile nipa no so o hye eye na dwumem atade adom the ye jacket eche no la course so eche na ni nyina ya twro mu eye multimedia bibia da di se o ye nsentwe ni nipa no pokra chire mu pokra na na nsentwe ni ne chira emponya eye na otwa ne mu billboard se wo na wo otwa na bambo adumafo no efi se omu na omu echo mreku a omu omu kefu a chi omu omo e discipline wo mo ntino let us say what they kwakoye eye news and that's what they kwakoye story and ntino

Shenga oni asasia ya ka no didi apoto yuwe putum o wea tanke bira on surano josen o sebo nsi ansi o weapem ni ananti wane gamfeja biri biri basa kuya okura basafa no kenso ya o sebo nsi atrasi wo ewea siye hujume diso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wong prempren se wometi ense mpodo ni nse muhu nini yako chuko bremang na mbe huse yu ewea siye hu yu nana o sebo nsu nane Edifu, nunsifu, nkonyayifu, abefu, malamfu, ne mwiyati edio songe song, ne sasabwensama webu ya chacha, ne mame wata, papa wata, nana wata, wafa wata, wonyina tatatatafun, wadi yangne na mhini yo, viasi ye huo mpa. Osebos, na wiase ho ampa.

ene kenka me nkra bia bunsam nyina edi ya yejuma no hasa ba yejuma bebre radio station ya dena mu bia even happy FM nyina enti adofo no ene yedi na mo yedi abedru sey o na nyankopon no wa anya na djuma de obi pia ebejegu fise me na me yesumafo the age of 15 years na me nya dream do na me nya he no na makosoro me nam green grass fe so na me koto papa no na kodwa na ye kase so heavy ebi ni asase so na o hye na ta le ju ata no sin na se ne nsa ho nyina na o hye na hinche o twa na ni na me ya ben no se wa ma ne na me se me ba onche so ta mo nya so so ba me chen na o de scripture na hye me some trace him brand new the offer bible no brand new or the same same kokana sempa on vision ya kan vision ya de na matin ne ma e we no e de ben ne won bo ne na e kasa chere won ne be correct when what the trust am no papa no tina kunjum o se kokama sempa u wiya na waba me dane me hope na maduru asase so na mo shea yukrum ni ba ko boy no kra nipa na menin diagro ya nyina ya yi aware sem ho em se so de se wori okofa ba ofro ne de no ba na bodidu ya enam so de awu na me preach me kan yakopon asem chen me ne tie 1994 na me ko Nigeria me ne mister mo ko ye no 95 me nya accident bebre e se ka me wu na me ofa ye ne ko ndo ne wa badada obebo ma wito ma me ofa no e be fa me 96 me wo kumase me da wi akete na mu se osoro bie 1 o'clock be 1 to 2 na papa na be sen soro o sen ho o ben fom mu ku misu na abofo 7 etwa no ho hia ya totobento trumpet etio mano white trumpet ne ash no mu de o hwe white amobu mu omu nyina ne hwe fa abofo nyina etu abofo mu me hwe se na misu sa na pye fisika e wo awia kete o me ofa baba ko se ene bo me ah ara na me da wo misu bobi mi sori mi se ei me ho se yesu abesan soro sa be di enim aye yesu no se ah no wo se yesu na wo se mi se we unu mi se de mi se unu no me ne nsu oba wa wo adofo no me ye me yesu mafo ti ba bia me ko bia de me started spiritual program 2008 e wa sempa no na me fita ma eba tema na me ye Monday Thursday na me ba asempa so yes I ho so ye ba asempa so ba from so ye na na sabe page ho na me ye Tuesdays na my Fridays na my Saturday yem ni adade ena me ka chere no si ah enti e fo no papa no da no wondi chere me me so da na me pichi pa pa base millions adofo ti ayi adifo ni asofo ni malamfo ni aduzifo na ba me program so nyina no o mba mo so wo adwuma ya sofo di o wo nyakopa ya sofo me ka se me kanse me kanse ma chere o mu nyina ka bi ngo kwa fofu beni omo munya itifa ma bim ba mechen ko data mi program no e hot yasi huni e na sempa no ho na moti anom kasa hum kasa eno ne ma hindu fo me me pe na hinduism omba mi program so hon to mon ka ba bia me me ho no mba ti me kwa the first monk of hindu no me ne no picture kwa e wa hwem kama no pema sem o che me ne ma papa no mpie nsu bedro no onim nya oba me no mo ya sori one day har christian fo so me no wey program na mo o di me no ma me di call india india so ma nante kro ba ko so e chinchini pa ye ko hu niam akor temples adofo no me stole me chitwa so so de be ya e be kuye nim na me mo hu nipa ban ameye me ko gidi 2000 na me ko hu gidi wo e no kro madam fu me de call ye sa do na na me nyina sa sey e ma me dampo ano wo me ko ye me ti e nungwa na me e ko koko beach ho no bojo beach ho sey nem ko shea obi ngomo dia buno mo kan sem bia nipa mienu ni mo nyamfo bi na sem ka mo pa ne kure na me so asem nim na me kire o mo se o mpese me kire o mo na me kire o mo asem mu ba kure to din wo so ha wo mo bisam sem ye frem sem bo mi din sabre kuma se ne frem akwada nyame o se ah odi pa waji ni na ne ye be ho na fe die because me bo wa asem ye komo dim go sika no mini ya mini odi me kire na me ne wo te se upon school o kira die o ba na ja onya akra ne die ai kwana odi me ko ko pa aduane ma me die ni bibia no so wow because no afen so kwa gunu because ofe dia ma ji okuma se ya ma word ya de ma ko otunfo asante ni fie me wo me chini ya ma hene ma ne me kente papa bi na ni pa bodjim so na otim obi atim ni obi pese obi tie me na na dia me da no ma na odi me ko nti odi me ko na se oso okwa so se fed face salvation odi me ko tema se na ejidi fo no branch ni bia me ko do abena difo no kasasa kan wo se we o nyango